mga kawikaan. Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel

de Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Kapitulo 4, versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. This is Gospel.

0: Kapitulo 5, Versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.
1: XFM time, it is now 10 o'clock.

Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

0: mga awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.
1: Number 461.

0: Mga Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4. Naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.
1: First, second, and fourth verse.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.

0: Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.
1: We're going to sing all six verses this morning because this is a short one. 609, Am I a Soldier of the Cross?

0: Kapitulo 5, versikulo 9. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. This is Gospel Hour on XFM.
1: Leave 511 and we will do verses 1, 2, and 4. 511.

Awit, Kapitulo 20, Versikulo 4, naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa iyong mga plano, ika'y pagtagumpayin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.

Thank you. Thank you.

people, I'm going down.

make you feel real good. Tonight is your night.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Galog na ni mga katropa.
1: Oh.
0: 27 minutos milagapak ang alasayos kabudagon. Dugagan ay sa itong mga balita, mga katropa, balitang international.
2: Balita sa international.
3: Balita sa international.
0: Sitio Lagunglong, poblasyon. Oh, ayun si Awing. Sa balitang international, mga katropa, gikundina sa India ang pag-atake sa usa ka barko nga dunay bandila sa India sa kadagatan sa Oman. Human kini na unload human sa gikadudahag missile strike. So sa kapayag aga Ministry of External Affairs sa India, nagwagtang sa insidente nga o nagtawag sa insidente nga unacceptable o gikundina ang padayon nga pag-target sa komersyal nga pagpadala og mga sibilyan. Gikumpirma usab sa India nga luwas ang tanang tripulante sa India nga sakay sa barko human sila giluwas sa mga otoridad sa Oman. Sumala sa usa ka maritime security firm aga barko nga nalambigit gila nga SMV Haji Ali sa ka cargo vessel nga adunay 14 ka mga tripulante ug sa ka kargamento sa livestock gikan sa Berbera sa Somaliland paingon sa Sharjah sa United Arab Emirates. Usa ka kusog nga pagbuto ang gitaho sa barko duol sa baybayon sa Lima, Oman sa Strait of Hormuz nga gituuhan nga gipahinabo sa usa ka missile strike. Human sa pagbuto gitaho nga ni ulbo ang kalayos barko hinungdan nga gibiyaan kini sa mga tripulante sa wa pa kini hingpit nga naunload. Wa pa gikahinganlan o wa pa gihinganlan sa India kung kinsa ang responsable sa pag-atake. Nanawag na usab og ni ang New Delhi nga likayan ang mga pag-atake sa mga komersyal nga barko o bisan unsa nga lakang nga makapugong sa kagawasan sa pag-navigate o sa international nga pamatigayon.
2: XFM Express Balita!
0: Mga katropa, ikuha na po. Muna yung di kahuman ng gira mga shocking tipa mo na. Sige na mas nag-pangitake diya sa mga barko. Muagi sila hag agyanan. Dugangan ay sa ito mga balita, balitang international.
2: Balita sa international.
3: Balita sa international.
0: Sa balitang international, nagpasidaan si Chinese President Xi Jinping kang US President Donald Trump nga mahimong musangput sa war or serious sa confrontation ang usduha ka nasod kung masayop sila sa ilang lakang kalabot sa isyo sa Taiwan. Kini ang gipahayag ni Chinese President atol sa ilang formal nga summit meeting sa Great Hall of People sa Beijing. Sa iyahang pamahayag, gipasiugda ni si nga ang iyahang issue sa Taiwan mao ang labing sensitibong o labing importante nga isgutanan sa relasyon tali sa US ug China. Base sa report sa media sa China, giingon si Xi nga kung dili husto ang pagdumala sa maong isyo, mahimong mabutang sa very dangerous situation ang relasyon sa duha kagamhana nga nasud.
2: XFM Express Balita!
0: Na, magira na sa din China o US na na-impas, piting dugaya, mahuman mga katropa ang kagubot ano niya, posible ang Pilipinas, malamang dugol ra kita. Kita ni gud. Kini si Trump kay palaaway po kini si Trump. Oh, palaaway po gining tawhanan ni. Suki mga away. Dugang hanay sa itong mga balita, balita ga sports.
2: Balita ga sports. Balita sa sports.
0: Sa itong balita ga sports, mga katropa, mamahimong star-studded halftime show sa FIBA World Cup Final. Nagatakdag ipahigayon sa Julio 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey, USA. Matod sa mga organizers, lakip sa mga performers, sila si Madonna, Shakira o BTS nga magpasundayag sa halftime show sa FIBA World Cup Final. Samtang si Chris Martin sa Gold Play, mausap ang manguna sa labing unang halftime show sa saka Football World Cup Final. Adunay 44 ka mga teams nga magtigi sugod Hunyo 11 og aga US, Canada og Mexico ang mo-host niini.
2: XFM Express Balita!
0: Kaya mag-crowd mga katropa, mga artista. O niya, karong maabot po nga sunod bulan man yata ni. Ang malay-balay kay na si Gerard Anderson, apil siya sa Dag Andrea. Mga apil sa fun run mga katropa. kauban wala gihangak sa pag dagi pagdagan.

0: Ni hanga kay si Glaka ang dijon gyud mapa-picture. Na mga shooting tigpaminaw. Dugaran ay sa itong mga balita. Balitang pagkalusugan. Sa itong balitang pangkalusugan, mga katropa nagdeklara ang Africa sa Top Health Agency o outbreak sa Ebola sa Ituri Province sa Sidlakang Bahin sa Democratic Republic of Congo. Kung diin niabot sa 246 kakaso ang natala o 65 ang patay. Kasagaran sa mga kaso, gikan sa mga lungsod sa mga Walo o Rampara na naila sa Minahan sa Bulawan. Sumala sa Africa CDC nga nakigakulina na sila sa Dr. Congo o uban pag silingan nga nasod sama sa Uganda o South Sudan aron sa pagtubag sa pagmonitor sa mga posibleng pagtabok sa infeksyon. Ang Ebola usa ka delikadong sakit nga una nga na-discover sa Congo natong 1976 o gituang gikan sa mga kabog nga mukayla pa pinaagi sa direktang kontak sa lawas ng delikado o makapahinabo o grabing pagdugo sa og kapakyasan sa mga organs. Bisan pa sa grabing epekto nini, wala pa'y klarong tambal alang sa Ebola o ang mga sintomas naglakip sa ilanat, pagpanakit sa lawas, sa kapoy o sakit sa tutunlan.
1: XFM Express.
0: Una karong panahon na mga suking tigpaminaw, ha? Karong panahon na gyud wa na kita masayod kung unsa mga viruses, mga bakterya diha ang ato ang matagbo mga katropa sa matag adlaw nato nga lakaw-lakaw. Muna delikado diha. So kinanglan nato ang sikreto na mga katropa magpalig-on ta sa atong immune system kanunay. Kanang immune system mo na sundalo sa lawas. Mo na sundalo sa lawas mga katropa kanang immune system. Mo na nga kinahanglan nato ang immune system mga katropa protektado, i-boost nato kanunay para kung si bacteria o si viruses, ha, kanang bacteria o viruses mga katropa ba mo ginedangan sa lawas, oh. Kung kana gani makasulod na mga katropa delikado. Mo na diha balatian na din natong mga lanat, sipon, panakit sa kalawasan ng uban pa kay wala naman. Ang sundalos ng lawas mga tropa na pildi man sa mga bakterya o viruses. Kay luya man siya. Pero kung nakatake ka o xanthon, vitamin C, mga suking tigpamin, muna nindot mga tropa nga ibus sa atuaga xanthon, vitamin C, ang atuang immune system. Di ba? Pagligon si immune system, dili basta-basta matakbuyan o baratian. Wapo ko ning ingon nga di ta magsakit, sakit maginang robot, kita pa bakang tao. Oh, di lang ta maladaan kung magsakit ta mga katropa. Mo na nakanindot diha, ha? Sabot? Oh, sabot gyud kay na. Suko ni nanay Surayda ron. Oh. Suko ni nanay Surayda Polonis Batulina. Good morning, Sir Joe. Shout out sa kadiwa kadiwa na minon. Shout out ko diha sa Valderrama, labi na sa ako mga anak na diha si Anna. Si An-An og si Yaha og yahang mga Yaha o sa Yaha mga kauban da si Chacha og Lalab si Chris og Jojo uban si Laha mga uban kay Kwetutot og Blissy miss namo ni Nanay God bless may buntag dika ni Nanay Surayda mga tropa team pala igit dia oh headed by Chris o na ilang member nakuhaan na, kaya niyan na nagbatanggas. Ang team palaigit, nakuhaan na mga katropa o miyembro. Pero miyembro may nakuha, napaman ang nagpabilin pa man ang leader mga katropa, manong mag-recruit, manong utro. Mag-recruit na mga shocking tigpaminaw. Ito, nanay, may buntag na ni Nanay Surayda mga katropa, nakakaroon sa Manila. O, nasbatanggas ni Nanay mga katropa. Ay mo kapilapil protesta da, sa mga kapilapil mo protesta da Senado gawas baka. O di ba ka mato mga kapilapil mo na, ay mo kaya pila. Matumban mo da, matumban. O, matumban mo. Nagbuntag da ni Nanay Surayda mga katropa, nagpunta ng Manila. Pagdating sa Manila, paglipad ng eroplano galing ng ano, ng Lagindingan Airport, Bisaya pa si Nanay. Pag lapag ng eroplano, Oh, pagdikit yun mga katropa sa ligid sa aeroplano sa Manila Airport dito sa Aquino, international mga katropa, Tagalog na si nanay. Ano si nanay? Uy, dumating pala tayo dito sa Manila, Darwinda! Minor nanay, tulad. Oh. Tagalog ka rin, hindi ka masamtan. Oh. Ay gumugsoon ako nga, nalimot man ko ang Palawan, Tagalog. Amin ako Bisaya na, gikan kong El Nido ba? Tagalog mga tao dito? Sus, pagabot na ko sa Palawan. Kaya namahaw, ayaw mo siya kang aeroplano. Nagbisaya, may nungko, nung utara ko sa karindira ka namahaw, may. Namoy Bisaya, te. What? Naglingo-lingo ang tagyas karindira. Oh. Abi man ako Bisaya, pa man itong, abi na ako Bisaya na itong lugar, pandamoy. Bahuaw siya, lagi malipat, taba. Jiri Estimada, shout out ko sa mga tindiro, tindira, dris, tabo, os kabanglasan. Ay, may buntag niya sa mga tindira, tindiro, no? Sa mga, rubinuda ko ning Sir Jiri Estimada. Apil-apil po ng tabo, di ba? Oh. Eh, na maguna siya ay luna po diya sa Lugan, kabangla. Ay, Dagaw, may natin niya, ha? Sa Dagaw? O naman na siya ay luna diya po sa Dagaw, mga katropa ni si Sir Jiri Estimada. Biburon ng tabo, os kabanglasan. Oh, brato ang mga baligya, karoon diya. Brato niya ang tropa, kauli Sir Jiris, kabanglasa, no? Morning na ni Sir Jiris Timada, ito po niyong kauban mga katropas buhat. Di ha po na speak sa Bianan, sa Valencia mga katropa. Punta ka Sir Jiris Timada, no? O, oh, lami mamili gulay ron niya ba? Brato mga gulay diha mga katropa, oh. Bratong gulay Sir Jiris niya. Gwapa lugar mga tindira na Sir Jiris. Oh, mga katropa, duhan ay sa itong mga balita, balita ga showbiz.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa itong balita ga showbiz, mga katropa, nagpadayag o nagkadaiyang celebrity. Sako? Nagkadaiyang celebrity, content creators o social media personalities ang nireact sa giingong arrest warrant sa International Criminal Court batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa o sa tensyon nga naglibot sa Senado ni atong nakalabay nga gabi. Welcome to the Philippine Circus, matod sa beauty queen o TV host nga si Joy Barkuma. Ni pagawa sab o pamahayag ang aktres nga si Janine Gutierrez kalabot sa mga biktima sa extrajudicial killings. Now he's seeing Filipino and he need our support. What about all the Filipinos and families that were victims of your EGK that deserve just

0: paano na para, paano na para pag-isipan natin na bumuto ng tama, pamahayag ni Kim. Nanawagan usab si content creator Kervin Lau sa publiko siyang post nga gising na Pilipinas. We deserve better leaders.
1: XFM Express Balita!
0: Ana mo na siya, oh. Ana na siya dapat. Kung gusto mong surrender si Senador Bato de la Rosa, ayaw mo pagsalig lagi anang ICC lagi din nga warrant niya. Damantay Supreme Court. Daghan man tag mga korte sa Pilipinas kung dadon man gino ni dito. Ha? O para kamon na lang ingnon dahil nga gamhana na dahil kay mo kay kamon nagpadala dito sa The Hague na amoy kamon na dahil ang mahimong storya pag abot sa panahon nga si Trilling o nga si Trillianis ba? Si Trillianis mo na nagbit-bit yun dito sa warrant nyo gidakop si Bato de la Rosa. Kamon lugar anak na yun para makuhan sa generasyon sunod nga mga generasyon. Ganun din mo na to kaya litisyon sa Pilipinas mga katropa ang kaso. Yung dadon pa mga ginato dito sa laing nasod. Ha? Ganun dito mga kita sa ICC mga katropa. Ingal na lugar na kawik na sa Pilipinas. Ha? Ingal na lugar kita. Ano siya naman mo yung taon mo? Gusto man ka mag leader nga maayo. Ka-deserve-deserve mga katropa. Ah, singgit. Rabo mo itong naging eleksyon. Yung mga artista punsahay, kasalig mo, magkortahan mo. Soko man mo, kagipasirado mang TV Network sa unang asal mong katrabaho ni Duterte. O, na ninyo diha? Oo. O, na ninyo, balos din mo ron, kagipasirado man yung ang TV Network at ang napas Duterte. Hindi mo bayad go, no? Narawa, di? O. Katapusangan ay ang mga katropa sa tubag balita, balitang kakaiba. Sa atong balitang kakaiba, mga katropa, nabalakang usa kamahan sa Taiwan, sa Tainan City, Tainan City, Taiwan, nga matigulang ulitaw ang ihang magulang anak. Rason nga nagpost kini og public advertisement aron na mangita og pang mapangasawa sa ihang 40 anyos nga anak. Bisan kinsa nga mahimong tulay o matchmaker nga resulta sa kaminyoon, makadawat og reward nga 38,000 new Taiwan dollars o gibanabanang 74,226 gumayar pero dugang gitay is kamilyon tay. Nakabutang ang advertisement sa papel nga gitaod sa bungbong sa ilang balay. Matod siya mahana, nabalaka siya nga dali o nga dili na niya makita ang kaliwat sa iyang anak. Ilabi na nga namatay ang iyang ikaduhang anak sa aksidente sa sakyanan, 8 na katuig ang nakalabay. Matod niya, ang mga hiyas nga iyang ipangita sa umaabot nga umagad, mao ang buutan, masinabtunon og dili mula pa sa 35 anyos tungod kay ihang gikonsidera nga abilidad niini sa pagmanamkon. Ah, kanang maburos pa ba? Maburos. So si tatay, laktod pag-istorya, nangita na siya apo. So natay, ka-recommend na eh? Ha? Ya, gamay, randungan kita eh. 24,000 gamay, harap siya makatudlo ah. Na, ito na, sa kita, anyway. Kay, sa tuloy basahon diri kay ini mga mensahe diri yo. Aman. Oy, subli ni. Oy, stilan. Stila doy. Naol. Awan ni. Stilan. Sana all na second chance kita ani wag din taw nagmahal sila no oy pre si tatay dito no si tatay sa Taiwan ngita og pagkasalmon sa iyang anak o isa po diri sa Pilipinas ning problema wa pud nagmahal niya og di pud pwede ato ning tagbo ni kay bilayutay ra mo nindo ha mo na tong ihatag nitong amigo nga wa din nagmahal sa iya di pud pwede kay nandelikado pud ning taon delikado mga katropa po doy. Oo. So, gamay raman yung reward tayo. Hindi na yung tabang tayo. Oo. Nadami ka-recommend si mga tayo. Hindi na lang. Gansi man. Gamay raman tayo niya. Masigula tahon po ba? Oo.

0: Ito mga tropa, 46 minutos, milagapak ang alas 6 kabuntagon. Moto naglangkob sa itong mga balita, karoon kabuntagon sa programang Express Balita Weekend. Sa itong mga kaisunang mag-uuma, sayod maginta kay ato kong silahay atong Biyernes. O, dito kong silahay atong Biyernes, nagpuay naman ang uban. Daghan na nanano mga tropa kay sa bukid-bukid karoon, paspas ang mga uwan niya. O, nani mga uwan na hinay ba? Oh, kuso maging uwan diri kagahapon syudad mga katropa. So kaya ulan diri kagabi eh, kagahapon mga katropa sa itong syudad sa Malibalay. So ang uban na raw nakinihinay, nagpananom. Ang uban nalipay na, kaya nakaabuno, nakapangispray mga tropa. So kada yung pananom nga na, makaya pa og luwas mga katropa, abagis pag-spray o crop gold 3-in-1 foliar fertilizer. So nindot ni mga katropa ni crop gold 3-in-1 foliar fertilizer gamiton sa itong mga pananom, mga suking tigpaminaw ha? Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, produkto sa yes to health namin noon. Sa Yams Trading, agi pa naignaha, agi pa nagiyahan ni agawa William Soriano. Ay, nakanindot diha mga katropa na. So, ikaw nga naminaw diha, kagsunang mag-uuma, kini atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na pamatudan ng maginis kadaghanan, agi epektibo ni ini mo nang ikaw apakasuway, suway na siya mga produkto. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Wala ko igong oras. Muadton ako mga suking tigpaminaw. Kay mamalik manigway pa ko og kabaw. Mamahog pa ko og baboy. Ako pang iliguan among sigbin. O ako pang ang elepante dito. Ako pa tong luguran ang simod. Ginamumo. O unya ang akong kamil mga tropa. Paimnon pa na akong tubig. Ang among dragon, ang ako aga leon dito, wapay kaon. So, madton ako. Oo. Madton ako, mga shocking tigpaminaw. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbog spikas lawa katropang Rostov Villafranca. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriado Buigod, ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Panlisyon kabuton kung ang kamaturan matabunan siya malig binuhata. Maayong puntag Bukidnon, dalaygon ang Dios kanatong tanan mga katropa. I love you Bukidnon. Happy Sunday everyone.
1: XFM Express Balita.

tanda-tanda ko pa. Nung tayong dalawa ay naglalaro sa ngayon, sa madaling pasigang malapit sa ating kanila. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa ating. Ngayon, hinuhintay pa rin ko.